Fikin Yedin, I denye bato kwazye ki ti koste po Victoria pou l'anè 2025-2026. An tou, 50 bato ti espekte koste po Victoria padan l'anè 2025-2026, me selman 41 bato ki ti arrive, sa I a koz nef ti kensez voyaz pou rezon la gè an mwayen oryan. I nan an rediksyon 1891 pasaze ki nan koste po, kompare avèk sezon 2021.